no omu tie no omu ye eminfo eye no kure omu ye nkontompofo eye no kure omu ye ayrefafo ana watren insa hwe no tujini impo afi o cheni credentials mi dimu ya dada pen imu empre no na otwi bia mi chini kom empre no mi didie mi nyinyina so ntutusu dudu mema ibinu msori omu ntuya tight. Mimi die, bibie beba means income bia mituya so tight. Na otuji nino, onoso boni mpaye. Aho brasie mo, hallelujah. Papa ya boni mpaye, ujina suru. Yesu bechre ye niya udi bim, niya nimpaye, ebi tumudina ko heaven. Otuji nino jina, echiri, wampese omene niso chire surumpu. Because when him say, why ye bonnie tia was thrown yanko asasiso. Na emum o bono kuku e can se un yanko pong. Humidi bon yeni mobo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wanse mwa. E bitumi a bua mwa kotina heavy anfe bono. E no. Bisimo se, uyi di bim esai koni fi mumu esne oba kono. No biara o mani hosuono. Obe brena si. Na di obre ni huwa siye na obe manu so. Ene ni padu duo na re omu kwa so. Omu di omu huwa tu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni ntokwa kumo. Mpaya ye boni trudie mo. Mpaya ye boni poni nkontumponi ya sisiye mo. Na wusu oshe boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukra empire no no nimu bo onimu tonso ka ufini mprechi ha no ka tongs eni ne keka ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi brinya mie ni so hana ubetumi akase nyame hunu ana iti babu mayeti ase se papa no obo mpae hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne ho bre ne ho ase no Nyanko ponso ye den on manuso. A conchini ye, base wu chini komwa, din kain eye oboni hwe jumansa. U taite wutye ni nyina ye won tia taita sore jume to minkoso. Ni momen fa u yren koshe wu taiti mo se enuna edube ko heavy. Taiti mfa ubiye nko heavy. E yesu muja ene dini pako heavy. E ya jen sakra ene dini pako heavy. E dan kwa. Bra waka boni ya chire nyanko pon odu boni ya chow na wa wuhunu sampa. E nye mami ye dada ni nyine chem. Ufiefu wuhunu wukune hun. Ale wukune wanoti wa weni sono no. Onimana. Uti mbeku omu na wuhim si wu tri duku fufu obo hose. Nani bushi shino hose. Ah. Mami pa odima temse na akofo duku fufu abose eh na bibia wuye bia memo mu jina so dem button tom omo pra ebe dun otwe na omo button tom sa na nyame hwe ne sa osi hwo ene boni bia wutibo sakra wai e ba be bompa e free through musro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Amu brasie do be ko heavy. Jo boni no mfum so tum. Men chre me e dudu we dina sorry de mwaka si we yadum e yadum. Adum be buaw emu e jai boni ye. Adum on she wu ma e wo boni mo. Uka Roman Fogman utin si en chimu bakuwa wa smafu Paul. O si in TFA e be kanse yen tina boni mo na adumu no no so ana. Wa masofu bie nyano wa mo difu bie nyano wa mo smafu bie nyano. O si debida. Yeah, ye wu ama boni ne be den na ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mududu a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wo mu ana se mre wo mu na ke kenkan roman 14 sia han sem bebra chire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wo se enti mo ma boni eni mu ni pe bia ebe wu no so hene se mu betie no na kono mu Enso mo mfa mo hona ma kwa ma boni se mo mu ya kodie. Ne mo mfa mo huma o nyanku pon se wwa wo fri e wufu omu etiasye. Na mo mfa mo hona ma kwa emu o nyanku pon se trene akodie. Na boni e ni mo so. Se yesu ba boni ni uso. Bon samo hodia boni ne bedu uso. Ne se yesu treni ni no banwa di ni moja ho hro ho ahobra se a winya yenti. Na se o yi boni fru mwa boni

Job. Asase so otene chen ni pe nyina. Abonsa am say why no why ni sa obono ho bai why you say ntina odi wechi no. Oso ne hwe nso Job edi nkuni mo so hwe no so. Praise the Lord. Enti ye Bible e ka kire no no. Say ye awofo. Mhm. Ye hwe se enipa o masakra o madwa o ye Yakobon krofo no. Betwa mo ho fi bone bia ho enhwe emebusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mo na emfa enipa bone kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sai ho ko na ona jise oye bone ansa non to me na yise wa hwe obi ase ansa oh obi a wa be wias na de o se pon enkwa na medie obi a o gina ho menyame mempɛ eye mehi eye metan me ya se nipa kro be hwe ase oh ti se unim we ya obi a wa dwen se ene me koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina wo ka se ekwa onsa mo techire o pese ho koka no ho ojem base yankopon ye wadom na se nyamu yiro firi ho a eni se okoje mu da. Praise the Lord. We Matthew sempa etinum ichemu du ekosi dumie no ne okafa otanso ho bonsam de so hwe ba na se wanyawa na ode otanso ayede aba onemni pasu ni etu ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan eni dukuti se ni okotron koko ese bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni baby a ofre ni baby a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamu da ye ye osampo na onya ho den mo se ne be a obetumi ato ase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemu du ko si dumie no inhira ni wa train into water wo na won na osoro ahenie no ye won dia inhira ni mo se wo ye amu na water mu na midin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so Uma mwani nye na mwohon sepe mo na mwaketu ya sun osro na saano otay difwa udinka ino. Mrebi na miwo, baby, one of the regions. Ena Arabia uwa sonu mwa wasakra fufro bae. Na ube kani nsema otay ye ta no one ohao ye ha ni mami bia onene tie ono oha no bre watini honsi wejam pranchu wa ibi bia e mami ye hini ya de. Ze nipa nde ne ma ba ne sekan bi no si da bi mintumi yesa ade no bio ma me ne ne hise ya je wona me bi we bi a me kenkan ye kiren se nhira ne mo se wo ya mo no otam na me din ti odi atro cancer mo ni bi ato mo so mo ma mo ni nye se se ni wo se ye wo ni mbosan mo bo mo boy nya katue bi a osoro ne mo brasa ne mo nyina ekosoro na se o mo ni gia na o katue ye kese wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni mo asisa na o sresre o si mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa osoro na san o te di fo o din kai na so de ye o mo din kai o mo pe heavy akwa ye ye di e chire pe heavy akwa no va ye ana heavy in krompe so o ti din kra because o ye de won to me ko ho bio iti e o si nya ntia se ya se mo no ebehwe no apomiensa na ene baako ne ebefa dafo frone ya fa bi se Yesu maya kosisi ebewie asema epesi etie number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohwe so sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nuan ma omo nsakrae so ona mo nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakrae ona mo nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedin kunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entwe e bible ntwene e koso e gyna ma urade. So we be a bebo, tell be a baby be a twasu, cause you see, be we a corner. Rewards for the overcomers near Tosumi and San, ubia ubedin kunim biano, a ketia or ho a channel, praise the Lord. The ancient ye din can triumph over tempters and temptations.
Yehwe James Yakubu etiba konche udumiensa ekosi dunum. James chapter 1. James etiba kon. Mekan efre enchichemo dumiensa ekosi dunum. Se wosu ubisha emanon kase u nyankopon na osono hwe osome hwe efise boni bi nsu nyankopon hwe na ono nsu nso obi enhwe osu obi ahwe a na ye ono na kono a ejiji no na dada no ene sono hwe nsa kono no nyinsen a ewo boni na boni no wie nyine a ewo owo e bible e kanchre no no se so hwe bi e beba osu no ke hu se ifre obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obeja wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wo ne wo so yi nyansafo a oni se odi bone bie di agro na se utumu esi ejina se wo mfa wo hu nkoto bone mu a yankopon so be ma waduma odi bejina wo nko bone mu wo yesu din mu Hebrew form man the team ye no inche mudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Osine namse onua hunu. Eswa woso onushe ye mwa mani enti. Yesu. Utumu buwa woso onushe nonso. Praise the Lord. Wafa sohwe muda. Jise minu miye no fa sohwe mnye diye hontu noswa. Obe buwa miye di sohwe nusu mkunim. Hebrew form man tina inche mudu na enti. Se wo osofu peni kesia. Wetwa osuru mu Yesu Nyankopon ba no muma yenso ya asemo a ejina so kanu mu tenten praise the Lord e wosofu peni bia oyekese wetwa mu osuru Yesu Nyankopon ba no tumye nso asema yejina mu kanu mu tenten nisi ejaya asemo to okoka asem fufuru bia yeni asem fufuru bia kan Yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so Usiye nansan o sore, ubiya ube jine diye no omaw adom, omaw tumi, a ube tumi diya bobra papa. Nse uwiwe wa brabo wa sasisu ha wako ka osro fwa kron kron fwa no hon osro, praise the Lord. Te kron kron yenwe sha siye wa sasisu ansan ye diya ko osro. Matyo nse mpete edu nunsia, nche mu ebyana ibakon. E namse sohwe oho no a sohwe fwe chwa ye huwe shi entino. Bible say, monyen amumom paye. Amwa nko sohwe. Sohwe titan hahan so. Sohwe wo fie. Sohwe wo school mo. Sohwe wo ejuma mo. Sohwe wo abonten so. Idwa so. Be bia bofo bia sohwe wo ho. Efuo mo nkwa wo nkwa wo kura no sohwe ede. E wo ho. Ocho ubi bo die. Ubi a onene tu shie. Tu eshie duya nuko si bebi nasa. Sinu bi meka wo die hon. Sohwe wo bebia. Bebia wo bia sohwe wo ho. Iti Yesu se. Monyen amu mom paye. Amu anko sohwe. Hum pedie. Na honam ne yede emre. Hum peso oko heaven. Hum peso o di mkunim. Honam de osu. Bebiya ne ha yini heaven bi ako. Ifi dotiemu dotiemu ne ebese ako. Ti wujuni heaven hono osu gine siye. Amra amra ntie noko boni edine tie guso. Usu se wujuni se o peso oko heaven. Ti Yesu se. Se ube tumie di honam nusu mkunimwa. Na honhom na nyakwan akọ heavier me ni mpae bo ho agro praise the lord men fo nya me asem ni agro hwe se odo ho be manya kopon ni na sempa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebire no pro wo hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo e hwe yesu so hwe no matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no matthew sempa no 89 Nchi mu ba kon, mekan efri ho. Ni ashe, sohwe a eba, ya jim kwani erwadi Yesu Kristo so. Efi, nchi mu ba kon, wose, ena, honhom no di Yesu ko, sresu se, obonsamu nko sonu nfe. No di mwada, ede bianaya, ewianya na jono, echire no, ekomote no. E noma, e natura. So, uchini komwa, ekombe diw. Yesu uchini komu. Ye nansa, nenye nenay, ede tuya nay, onidi onom, tina komudino pa, na komudino. Na obon samsu suti tenu, bra komudino, nwa husu uhiye duyane.
to bold tree no corn or okay, minim yam babe, a quick com dino pa or power and so out to me ancient. They may catch and say, a bonnet did down on nanen on your pan or no nibin monsieur musuna coming in a day and call. So you used to tear bon someone, let's just say, bon some juman or babe, yeneje juma and obey. Yen sema a bower come on in an hour, I was so you. Yen susu ye be a bower come on when I was so you, why be moon I was so you.

yampese bompae na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso de aba ona yase bompae gya won semo a ebe ehye won sase urade homi gusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara oti wo yesu dimo na me bompae amen adofo nom eneye de adisua no ebe wieye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamedia chokwa ti abofuo jina na omohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyo domfo ne mobrohunfo ampa yahwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enam sume ni pepi e sakra o madwe no munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa keni pa se rebetumi akọ yankopon aye no kwa eji se ba se oboni ti se damramwa o so be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wiase nyina wo san ne bonye for la me na me number 1 adom ni shea me damascus coin mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mo di won akọ me esi wo abo ku won so bra adum shea me no so ni bonye fu mu edika obeye oho ti ni a odin kan press the lord sa adum no ye ka chire o se susu bompa ye hwe sika adum nka ho e bia na sika

die fan akotena sori demu na bonte wakoma munso poto te sey ani mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni mogya gui se ne bea obegye ni bonye fufri bonye mu no ahohro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani hunu wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous. Per se ye ye a trene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sumu ba haimu. Se ka se, ye kwa transode matu nyuma ya dresi fine di anke yezu ngungu. Ye mune buta ye nisa opesu o jim free boni mu se ne be ye bitu miafata osra hima imu. To ba ye no tuni husi ho pa. So obekyerekyerɛ ɛkwan a ɛnam so de kɔ heaven. Na ansa na Yesu Kristo ɛɛba no, na yɛwɔ nnipa bi ɛwɔ apam dedaa mu a ɔmo nso kyerɛkyerɛ nnipa heaven kwan. Na ne mmerɛ so nso yɛwɔ Farisifoɔ ne Atwerɛfoɔ ne Sadukifoɔ a ɔmo nso kyerɛ nnipa heaven kwan. Na awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, saa nkurɔfoɔ no apam dedaa mu foɔ a nyɛ adiyifoɔ nyame ayi wɔn mo no, na omu nim heaven kwan. So omu bomodian so ombechire heaven kwan. Ti Yesu ba ye no nimre so no. O preachi sa ne si anfo no kanchire ni se. Yesu, masa. Ensema wukano nkrofibu o omu kukwa hechwari omu. Omu bufu. Ukai mati unsempa iti dunum. Enchemu. Dumie nunua. Ose, ena nesuya fono bani nchembe kachere nise. Uni mse faresi fono te nse muino. Atu onse ntidia. Wese ni umo mne mne kusikusi utisene watu panu watu nisiumu. Asima oka eno. Ekwa omwa. Ombe sakra na omu sakra o. Ombu ofu. Ebiya no omu ko miti. Miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye we uwa sorry. We can't babu na midru baby Lazarus where Yesu nyane no na fi o ma committee say Lazarus cry ni hu hidodo o enam ne su na mani papi di Yesu e chi dia sabe kunu bio say Yesu o hodi aso be say jare no boni ba utri mo a o dwire ye yi o me correct e jo mo ka chen say Yesu asim o kai na to sintidia ubu ase die biara enye misre je no dua no be dey bitu egu we mu ya sofo enye mi na dua o asim o muka no free heaven free bible mu bitu tuo mu nyina egu praise the lord mu nya wo we ni frafo a wo kire ni frafo kwan aso ni fre ni kire ni fre ni kwan a o mie no nyina be kwa kogu hifa kwa kota mena praise the lord ti yesu ba he no wa ndudu ho o ka no kre kire ni pa enem kwa na sofo lawyer Sumesi ti ho wuka no kura hwe ya lawyer Masori bio professor Sumesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa ndi se wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio madam Sumesi wo wo kunu de nso ya na ofa nchenche ndi wo ko kaka ma o mu nyina akwa o mu no mu salary ni so son o mu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa o mu nyina akwa bere no nya tight usofu otaiti na ope, nye u heaven kuro na ope, jani neji ukra mkwa. So onka nukre nchire u, onka nukre eme nipa u maba, sorry. Enam sika ope nti. Di Yesu die wanyesa, praise the Lord. Oka nukre chire nipe ninyina. Uye nyachumnia nudie siwe nim, wakachire u. Oka Matthew nsempanuti edionumi ensa. Oko tu farisifu ono. Diem kwani no men kwan or de ma office no musi sini party seni na sofo ni edifo pi esi sini pano. To kan matio nsempetia di onumi en senchi mudun wasi munye wa chofo ni farasi fo nya chonfo. Se mu chai ponia sa si hu hiya se mu beye unipa ba kumu fikuni. Se wo ya mu yeno amani hu krum ni emo humye no sene mwara. Ne won krofu bi omusu ni nem fiumu ni a di kenyam se mbe bi omo ho. Tinyami ya mwana koto wa mwuse mwa, unima peteshe, unima wabewibi sisi ya, omusi Bible said no man.

0: eti mienu. Enti wu onipe biye ubu ateno. Anu ye biye ni homa on. Efisa diye ubu obi aten wumono. Ubu wa honfo. Efisa wa ubu ateno. Uya saadiye nwa. Nensu ye ni mse nyankupon atemu fane kwa nsope. Ba wana waya saadiye manoso. Na wu onipa ubu wana waya saadiye manaten na waya saano. Ususu se ube jani nyankupon atemu. Ana se oti na ye miye nene buwa se toni na boje chilebe berebele huwa tuyaa. Uni mse, nyankupon aye miye diwa ukwa ajwe nsachilem. Na wakuma deni ni akume pirimunti. Obuwa buwa bufuwa no de chen, bufuwa ni nyankupon ate ntene nenuwa di yedano. Ono no ubesu sunipe nyina nyuma suwa diya ama oma akuma ako. Wana wade papa ye mu buwa se to, fiche enimonyam ni eni diye ni adia emprono. Wama wanda ankwa. Na wwa wofri atutupemu, na wwa ntie no kre, na wwa tie die entene no benya abufuwa ni awre huo. Na hui hiyan, eni ometie bebe nipa awo ye boni akre nyina aso. Yudafuwa kane, eni hela fuwa nso. Na eni monyam ni eni die ni aso mjuye beba mawa awo ye pape nyina. Yudafuwa kane, eni hela fuwa nso bi. Na nipemu ni imuni eni mwe eni nyanko ponfem. Na duduwa awo ni mra, Woye bwone eno. Wobe kwe ti mra nsu waira. Aduduwa woye bwone emre muno. Wona mra nsu ebubu wanteni. Nenye mre ti fuo ni atene nefuo ewo nyankupo enim. Nemom emra su di fuo. Eno bebu wambim. Na mama mufua woni mra no di wawusu eye mre numu nye maa. Wenu mwa woni mra no eye mra ema wongho. Wadi wei chilese. Wachule mre jumano ewo wakumam. Na wahunim ensu di wadansi. Na wonsusu yetu tu wano. Anase ensu iyi wano. Eda unyankopo nam Kristo Yesu subebu nipa kukwemu nsem. Atense di masempati eno. Na sofre uyude ni. Na wade uhonchule mra. Na wahua unyankopo umu. Na uhunu diope. Na uji niema yepe nuatum. Enam se. Se ufri mre mchile chile wunti. Na wade uhoto uhoso. So ye unifreni kwanchireni. Wa uhusu muhae. Enkwa siya futufo. Enkwa kwa chile chile fo. Ena mse uhunu ni mdiye. Ena no kure suba emra numunu intra. Afi uwa u chile chile ubino. Uwa nchile chile uhu. Wa wakansi uwe nyuyadi eno. Uwe nyuyadi. Wa wase wansa ya wadi eno. Wase ya wadi. Wa u chile uhu ni eno. Wafu masori fi inima. Wa uwa uwa uhu mre muno. Ena mra tonso edi nyankupon enim edutri form. Na munti, wase nyankupon din amama emu, sedi watreno. Nasa udi mra noso dia, chetie chua huwa mfaswo. Na yansu utu mra no dia, na uchetie chua no, adani mamunotonye. Entisa mamunotoni inu edi mre mu nsentine nyesua. Uwa mwune mamunotono se chetie chua. Na dia wawono mamunotua udi mra noso nubebuwa unimatreno, na uye chetie ni. Na yansu utu mra no aten. Na enye diyo dee di saa, na oye yude ni. Enso enye diye dee di saa, ohuna mu ene ye chweteecha. Nemo mu yude ni paane diye oye nu ni mu. Na chweteecha paane diye oye nu akumemu. Ewo hun humu, na enye diye wachire ni mu. Ono.
1: This year, BS was a believer's desire for the heavenly city. And on a year to us, in a seminal, Yachemum and Sat, the Dinkan was seeking the eternal city of God. Oh, you share Yankupon, Kura, Etna Hoda, Yadi, Betme, Wim, and Sanning, and

se wunya ma heaven e osoro kronkron no e ka akono a e ade a ehuhia pa e ma ubi biara awo asasi so se wokon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so so de mi kondo e toda so so mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo ato yem it is a bus heavy a ye ka ho asem no na wotwe na wotwe na wo kai heavy wa kokosi ada som busume busume brunya brani easter na wo kai heavy a be din pass obetumi akoh no ye ade e wo se dani de nyina e ho akono no e hye wa koma mu ansa na wotumi akọ amna yiye making kind Hebrews chapter 13:13 to 16 crowform wo heavy sisi nyina eye nkrofo a omunya akono ma heaven ansa na omukọ ho omodwene ho omobọ ho mpa e omuso ho da omutu ho anamon ansa na omutumi akọ heaven Hebrews chapter 13 make finche mu dumiensa ekosi dunsia no eno nti moma yemfre di nkọ ni nchen ensraban na chi nkọ so a na hohora e ni kret na hoda e wo ha nemum de ebeba na chiri kwan e na ye hwehwe nti moma yemfa ne so emmo yankopon ayeyi afọ de da ene anofafa ebo no abodi no aba e yeye ni adiche na mumma mweni empa so efise saa aforbo no so yankopon ni e di se ni amedi nke aka no se ka se akono a unyama heavier ne mebi wa mpese mede toto ho ma wote ase ye se obi ye taxi driver na se onam kwan so e kwa wawe na so e peso ote se obi fre no ana yo pa ne se se taxi it is odi na chi no nyate se ne dia wawe ya ode ka be kwa ko bono to if you say eno ni ade e she na kuma mu ne mpa ye urade mi ko ebu a me ne ne ye fre me ti se nya fre no a na obo break na ogina akwa ko fe ni pa no yenso so si tumunya akono te se ne taxi driver nya akono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be ko heaven amemfafo from so enka ho e drew abato ombra hwe politicians wo ma die son enkom sha wo pese wo mutie bibi o mo ye ni se obetumi a win next election komo foforo bie ni ho a wo bo a eto na som efa election no ho enti yensu so a ye agidifo anase wo nyanye agidini nenam saa nyamsema wutie su na mo abeye agidini a se wo betumi akọ heaven a nya akono ma heaven ti se nia politician enya akono ama se obeko parliament anase ebeyi ni se mampani ewo abato a edanenim se ka hwe ase na se inipa horo nyina ni ishia ho base obi e straighter na se ka hwe ase na odru ho a enya inipa na pra no eno ohwe se na ebeyi a odon beko hospital enenye insurance ho asem na odwene nemum ka no amoamoa no kwa obefa so obi nya kosi ni shop no atretre no wo pinti amra ye kama se loye ni dru ha ono nye ka no body no ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance ama wo anaso odi case no be court okodimo omanya omo sika wosu omunya sanso su na medical doctor koha ono omfa ka body ho eno omfa insurance ho onne die ni se aprafo no no ohwe se ombe dru ne hospital obehwe omunu onye bibia tu no botom nti nipa e wo wias no bia wade a ne kon do papa ne no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter o se okon a no heaven anchen se uko tnetne ka okon a no heaven anchen se wo ye medical doctor.